enumu enti won won free sa kunu akse e ja ha enye atenefo nyina e be ko hen na me ka

ebekata wo so na ntaba asie na wo kwa akoshe ochem ni nkata buo ene wo ni ne nokre ni pri do ana dubum bo ni bema etunam awia halehem wuri nsuro ana dubum bo yadi do ma tu fri tu ene ma ni ma na dubum nsuro adente che dia kenyan po din na se ana wo tie sa wo ti kenyan po din na se hwan bio ne se nsuro no sa wo ti kenyan po din na se a hwan ni ni na se wo popo sa wo ti o nyaku po bo so bo so de bo asase na ma me wa tie ni mu ana e ba se ba na mu ana ana se yi bi ata na e hwan una bo so ro da bi da e ba ye ntumo adente o se o nyaku po e ta ba se na wo she na wo she nyaku po ta ba se de wo wa bambo kase ye enti ensroda obo samno di ehu adiboyen ofte ehu ba bi yeso na ojidi edu yeso ya pa ene wa na bi fu nyo ba se ye obo samno ye ye ni mo eti ye hwe ye ye hwe ye pa na ni pe bi ye ho so wa tre tre a wa tre ehu ehu tu bi mo ye she last year 2 weeks ne mu se ilesha ileja wa kasai otun ba ba me jabato afaria wo siesie so ejabeto mu ashi no na jesi be ke ewo ko fa ko fun ku wo nyina ko fa hemi o chobe nyira ati na se jesi be ka kire ne se aka mo ka kire ileja se o chira se se na wo akofo ku wo mu na wo ku wo na so mo ku ba o be so bu ba ko wo so hu ehu ba no o gane o gane ba be sie ni ade ne ku ko fa so aye du ba ka sie se ye as we can edit it a dear who are what you say so for say so penny so you are at the little so you are so excuse of tenant to open who are what you are to your home and they say you may take a sia or go some year we say we have been so you win penny now and so bambo say you have a show you have a bambo as in it here and so when the boy you can't copy any of what they are who you have both of our young and we it is as I see any dog to let me show us a way and show the derada because of the Kupan Taban and the Kataya. So, as when a man Taban and Katao Swa, I said, where do you know? This said, what you are keeping with you when you come home. And then I dare my coin there, Huni. And now, Yakupo could find easy Israel for free museum. What I'm cooking as I see, Swara. Just how much I said, say, today we are. Na wo na kupa aye murukum akata wo so ebia ba ebi nka wo mo edua na dua o se unam sira so edua na dua wo wo mpa edua bia na yakupa aye han akata mo hwia na se hita no na nyam kon bon wo ban ehia esuma papa na nyam ye han akata mo se isa fo hu wo nyam se e na gba ni wo nyam na akata wo mo so ka wo wo enso a won ni isa fo de brother pe se wo free sa en sa fra sra ben mo na wo kwa chira na wo de wo so wo fro nyako pan sura ben na wo ko a chira awia bebo so wo so nyako nyi na sen ko dia awia bie no bebo na so wo so nyako pan nyi na sia bibie no beka wo adede fi se ko nyako tu mi ne kata e kata israel fo no so israel fo hu wo nim nyira na so twese ko twese se eduru ba bi no bibie asie e ma se ka lum na so mo se huma e to so e mi e nine no e budu ne se no a onyako pan no e ka chira Moses said, Abushabia, you better back up our penny number back, Macomo, who will draw a more Gidia more draw in a cupomo. What would you say? No more go a canas, I said, no more a song cry at the Emra Israel for Nassau upon my Bashe Israel for anything. I'm on the Ligia at the Aquaminum of food room. And pass Moses, yes, sir, will ye Israel for more a good do for men fancy. So if you need a mamma, ask my woman. Wọ́n kọ fakọ ahwe abẹ́ bi a nfa nukọ nípa owó akoko duro owó jíjẹ wọn ẹkú pọ ọmọ náà wọ́n dín yẹ ètò yẹ israel fọ abusuamu dumienu obi eyi nípa baako baako a wọ́n mọ̀ dín yẹ paa na wọ́n suma wọ́n sẹ́ mọ̀nkọ́ asase ni sọ na mọ̀nkọ́ atifi ni anafọ atọ́yẹ ẹ̀pọ̀yẹ ni anafọ na mọ̀nkọ́ hwehwẹ asase no na mọ̀nfa sọ amadu bọ́ ẹ̀dẹ ẹ̀mẹ̀ ẹ̀dí yà suma wọ́n mu nyinaa nípa dumienu ni wọ́n kọ́ yẹ na wọ́n kọ́ yẹ na wọ́n dín yẹ no. Omo hu ni se ampa asase ni asase paye pa na di asu ni pa fo na omo nto so enwi apam titi ba yekwa di baba ku ntumi nsua di pa mienu na esensen abaso na da we kon do na ye di ba trees afono asase omo ko so no e ya asase pa
Bese nyere wo mbe tu ye no. Amane a mde ba ye no. Wo mo ka ye se. Na wo bo wo amane ye che se. Da ko asase no so. Exodus 13:27 na meko ye. Na wo bo amane ye a chere no se. Da ko asase a wo soma ye no so. Na ese ni fusuo ni ewo. Na so edi esu nipa nipa no wo so so wo wa. Na so ama wo tesuo no. E wo tesuo ni ye de. Then kwa wa ba ho ban eh so so se na yehu anak e mai so e wo ho anak ne ana fo fo asa so ni hiti fo ni yebo si fo ni amori fo atete me po so ka kana fo tete mbo ano ene yo da ho wo se wo bo o ba ma ne nyina e che is there for you is there for you na ba ba shi a wo ba ba tie o ba ma ne nyina ne so so de o mo ka che o mo ni se Akwana Yehuwa abane akasie anak ma wo firi abane akasie mu na ya ya wo isu se mebe na sa so na ye wo mo na nyo no ye timi no mo nko ba akokoro ada se ana ko tuje wo mo so wa ya ya ya ya ya de da wo mase ye timi wo mo ye timi wo mo ehu ehu no no na yin ya fo ti sa ma de boy asa jono wo mu nyida se wo ka number chapter 14 no Was in as a morning now, and my one is off from my moons who are my girl. Now, is that for no one really see a boss and yarrow? Yes, a feeling in our catcher one said, a Kayanqua and Kayawu will be served as so, and now a sense of uncle, a Kayanqua and Kayawu, and then the Amakaya. A saying to you, a Kayanqua Kayawu, who buy you? I think I only quite Kayawu. Na onyankopon eka gi chiriza fo se e chansa o mai e mume bome hu se beti ya sa se me mo musika de chimo musika no sa na be ya mpa wo e to mze ka mo ko ko no wu e te mem mo se se fo mo se o mo chi fam na po no ho na wo mo nyina hu se o mo ka no a papa mo se sa do ma ne sa fa me na po no a de ti ya e hu mo wo mo do mo ka e no sa na nyankopon ye e de se hu ba wa e ni pente hu ba ba susuka sa Le hubo na se woka sa kasa be fi ehuna be bia nya de ba. E bua be sem. E mo mo no tu bi nyina. Isa foka te kayen kwa ke wo stress o ye nde wo. E se su heya. Mi e ko ba se mo se aka sa na me ya mo. E ta pa wo mo. Wo bu wo na pa no nyam. Ko nya ye na ko ko so mfi bi zem. E be ka ko ko no wo ye nya. Wo mi nyina wu so mo ka ye do a. Ne mo fi to ba ko an do ka se e wo ho. O te fu no ko fa bi asi pa nya se e ko bo wa. Kwa nitu na kompa ya bumi, nekwa mpa iso nyo poutu mini na kuwa deni. Kwa kuse, mwa, asile fuwa mwa bebe na sema ya sepa, ya kwa sop tuwa sep, ya, nshe mkwa ni, eti, se ukwa sa eti chocha tisema kwa nitu, iza afoka sa, nyankupo wa sisa hanu meya mao, mdani ya mbiye yungu se, nyankupo wa sese wa mwini na, huna mwa mwini ya isa, ba Joshua ni karam le tumi juna ye, wani nabeka se, eksa nse Joshua ni karam, e jino jino, Wọ́n lọ bí a sáà sí ní bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀. Wọ́n mú ẹni ń kọ́ ẹ̀ fìrì museum. Ó tún kọ́ sí Kenya sáàsì so. Wọ́n mú yìí wú yìí ẹ̀ka ọmọ mma ní nkọ́ áà. Wọ́n mú ẹ̀ wọ́n mú ẹ̀ wọ́n kọ́ tó ní kó dúró yìí. Wọ́n mú yìí wú yìí. Ṣé fún akọ́kọ́ aṣọ náà yẹ́sù tí kú dúró mọ́ọ́ nọ. Náà nsú ẹbẹ́ mọ́ọ́ nọ. Náà Eya basa mtuo, eya afiasie, obonsem no no, tige wo so na biem de mo no. Ke ba bu so, ko ye ko ko bi ani ahoden, ahu ye mpo so pa ye nyane hu ye. E di se hu di e baba. Ba ye e ba ka ye no ko so aka sia wo so ye no. E be gwa mo otu gira, e be sha o dem mo otu mo gira, e be gwa mo jan pa so, e be gwa mo otu mo ko ni mo mari bem. Na hu bi na betu ayira. Na pani mo e hu tu ira, e ko de ya ko po no. O so nyanku pondo no ama ehu ho o ma ejide no to ho ho ka e ni nyanku pa mu jide na ama ehu na so bi agbo tu so kiso won kan ehuna won mu aye won kan ehuna en tumi nyina won kan ehuna en tumi nse ya de de ni se ehu a se na ke ehu se nyina o no ko fo nyanku pondo so se tin o ba ji ya fi ehu ko bo mu e ko ju e jide so a ya ku ku ya ni mu ye sa ya chi de dada ye be ko e be fa ku bi e ko ta no o nse no won kan ehu On moyen, on change de l'opinion du mot, la bombe dit Amen. Amen.

ane ya to moni ekwe ni se bi di nsi a ye beti ase pa na aboye enti ye mu se abofo nan mu a ina asase patron nan so ebra asase from man nan mu no.

abasamtuo wo but nye wani na ko wani erade ni kawo waba mu muta ebre bi beba erade se wani kunya enti nipa sori tia wo ne nipa kese tia wo a se erade okaya kato fuye no ma yesi e tatu suye rube nebu suye no pimu du fuye no rube nebu suye no for the little Genesis 15:49. Reuben, on only Jacob Papa. But Nakuma, eh? And she, eh? We in a tempia, on the feet, Ruben. Na ne papa e jide no mo ba o ko fa e na ti Ruben e na ko na ne papa e sira no o ka asem a e ya wi se ma mo se wa fro me pente o pe ni ni e be fu sa e di Ruben pe ni ni e a o ba na na Yesu e ni a fa Only never can get it. But boom, you are.

nan ka kan sempa na obo bi sa pe kwashi su e ti bi ba fi a be fam kresa ni ma kin kin na ma kin kin na kresa e bi ma dream na e bi mi nti ase e ni huru pi fa kristo ho en ti obi era waji ye se bi sa okra agen kwan won su so suma won no enam so e dey sound se won su kwa na ase tie na wo mu a u free mu a e na won ni kisa be na yo fa won ye dey kisa bo ma won na won mu ye kisa no so ko kisa no the same thing no be na won so so ni kisa e na yo fa na be de

say ni papa je ni mo o ba na idin tro mu o so ni pa wo fa hen o ni pa si di aba na o ka si idin di aba na na ya di no o ba ye bone o nyo fa fe ni papa je ni mo no en ka nyame be ka bi bi bi a wo ha ha na zo nyo fa ka se da bi me do ni pa wo na me ka se wo no me mo mu na make you so na ka sa me kwa ko so me na ewu ama o na obi a o ba ji ni e di mama second chance aye o twa depend me nti ase e den kenya me wo ho panse ko be si bo ni ni ye de me aye ni sa o die kwai e ma nipa asa me nta second chance bi ama wo na